0: na to, ano ni Mayam lang. Eto rata na to, talong na kring.
1: Dito, kayo nang handa kring at laki ko.
2: Gino na haminti ke, taran manok penguinan na ng kring. Inapaya ka, Jipa. Inalulu ka, Jila.
1: Hindi lang na, Jerry.
2: Ako eh, Jerry, what?

0: mang malakala anurip aya
1: akan re
0: delok ganri atanguli si do ba
1: ban le
0: mang banro di mang hado si marung alang
1: re
0: tengah dela pakat takut gana.

0: Ja. Lagi bayu adep maan na. Mapuno ni ngurut na. Nyejek kayo naan na mong saet na. Dip nga malak-malak. Api-api kantek na. Nga na kayo merati. Kayo poan kayo naan niya.
1: Kanyan ni. Kadabi na ji amu damu. Pari, jenya daru-daru da jawi kayo naan. Ira adep mudip lenge. Mudip siasi. Bin ihang sungko nyumpa adep poan.
0: Gati mo tubang, tubak mati jay. Lagi bayu hadap maan na. Maruut na, majijek na kenaan hadap. Bekan na doon nyuci kajak na. Masu api-api ka na manag mati na.
1: Asi, di nga na nyuci kayo naan na mudamu. Iya, aku si dia kayo naan.
0: Kajak na, masu api-api ka na manag mati na.
1: Asi, di nga na nyuci kayo naan na mudamu. Iya, aku si dia kayo naan sa et mati. Puli amu tak menang aku nyejek kayo naan namu damu.